0: bago ilipat ang mga benepisyaryo sa digital wallet system.
1: Hindi maaaring lumampas sa limitasyon ng saligang batas ang Senado. Ito ang sagot ng kampo ni VP Sara sa pagpupumilit ng prosecution na pabuksan ng financial records ng bise. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal, nag-uulat ng live mula dito sa Senado. Jill.
2: Pinky, isang mahalagang desisyon ang inilabas ng Senate Impeachment Court matapos aprubahan ang pagsabina ng financial records ni VP Sara. Mariin itong tinutulan ng kampo ng bise dahil hindi raw ito maaaring malampasan ng Impeachment Court ang mga limitasyong itinakda ng konstitusyon at ng Anti-Money Laundering Act. Mainit ang naging talakayan kanina hinggil sa kanilang hilinga ng prosekusyon. Nagiit ang depensa na ang impeachment court ay isang lika ng konstitusyon at hindi maaaring lumagpas sa mga limitasyong itinakda sa saligang batas. Dagdag ng depensa, malinaw sa Section 8A ng Anti-Money Laundering Act na mahigpit na kumpidensyal ang mga AMLAC intelligence reports at wala ring nakasaad na exemptions para sa mga impeachment proceedings. Ayon sa depensa, ang pagpapahayag at pagpapalabas ng mga naturang dokumento ay maaaring maging panganib sa vice-presidente na anila ay makakaapekto nga sa konstitusyon na nakakaparapatan at sa kanilang pinaharap.
3: Because we are technically suspending this law for a specific person na hindi natin pwedeng gawin sa iba. That is why ang sa akin lang po, ang sa amin sa punto ng depensa is paano po yun? Meron po pang instances na papayagan na lang natin, isang tabi natin yung batas at merong instances na hindi. I think, Your Honors, we feel, the defense feels, Your Honors, that in the search for truth, transparency, accountability, we must still work within a framework, which means that we must work within the limits imposed by the Constitution, the laws, and the rules of the land.
2: Sa huli, pinagbigyan ang mosyon ng prosekusyon bilang bahagi ng pagpapatuloy at napaglalahad ng mga ebidensya sa impeachment trial. Matapos ang sesyon, nagsagawa rin ng hiwalay na press conference ang magkabilang panig. Mahalaga sa prosekusyon ang subpoena para makalap ang mga dokumentong kanilang itinuturing na mga kritikal sa kanilang kaso. Nanindigan naman ang depensa na patuloy nilang kwekusyonin ang legalidad ng hakbang at gagamitan lahat ng remedy or mga remedy na magpapahintulot ng batas para ipagtanggol ang constitutional rights ng bise. Pinky, sa kakatapos nga lang na briefing or ng ginawang press conference ng kampo ng VP Sara, ayon kay Attorney Michael Poa, inargue daw ng depensa yung posisyon na nilatag nila kung bakit ayaw nila sanang magbigay or ma-approve yung financial records ni VP Sara. Sabi niya ay hindi daw nila ito ino-object at they will willing na magbigay din ng kanilang position about it. At sabi niya na nasa hukuman naman daw talaga yung desisyon at magsasubmit daw sila sa impeachment court kung ano man yung kinakailangan para sa jurisprudence ng legal remedies na available naman para sa depensa. Pinky?
1: Maraming salamat, Jill Sebandal. Nag-uulat ang live mula rin dito sa Senado. Bago pa man tuluyang uminit ang debate sa Day 7 ng impeachment trial, nagkabangayan ang ilang senador tungkol sa reklamo ni Senador Robin Padilla laban sa ombudsman. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Garibe ng Abante.
4: Bayan.
5: Umalma si Senator Robin Padilla sa pagtag-umano sa kanya ng Office of the Ombudsman na isang senator judge na hindi marunong sumunod sa batas. Ginawa ni Padilla ang kanyang manifestation sa pagsisimula ng Day 7 ng impeachment trial. Ayon kay Padilla, kaugnay ito ng hindi daw niya pagsusumite ng counter-affidavit sa ombudsman sa reklamong obstruction of justice na may kinalaman sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa noong Mayo. Sinabi ni Padilla na taliwa sa pahayag ni Rebulla, nagsumiti siya ng counter-affidavit bilang pagtugon sa atas ng ombudsman sa pamamagitan ng stamp mail.
4: Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Ito po ang original, nakalagay po dito, nag-file ako. Nakalulungkot po

0: na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klaseng propaganda na ang isang senador ay hindi sumusunod sa batas. Isang senator judge.
1: Pero agad sinopalpal ni Senator Erwin Tulfo ang manifestation ni Padilla sa impeachment
2: because
1: court.
2: Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan.
1: To the rescue naman si Senator Alan Peter Cayetano at pinuna ang mga mali-mali umanong termino na ginamit ni Tulfo sa kanyang pagtutol sa manifestation ni Padilla.
3: The integrity of the court and the justices or judges is always relevant. So if the Supreme Court or COMELEC, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan is being heard and the judges are being threatened, you give them time. So we cannot take the impeachment out of context.
1: Bago pa uminit ang debate sa issue, nagmosyon na si Senate President Pro Tempore Tito Soto na i-refer na lang ang usapin ng Senado as legislative body. Dahil sa susunod na Lunes ay magbabalik sesyon na para sa second regular session ng 20th Congress. Bagay na siya ring naging ruling ng presiding officer.
4: The chair rules that the manifestation of Senator Judge Padilla shall remain in the records, but referred to the Senate impeachment, Senate rather, as a legislative body where it may be taken up.
1: Humingi rin ng paumanhin si Senator Chisis Cordero sa prosecution at defense panels, sabay hiniling na unawain na lang ang mga senador dahil wala pa silang sesyon kaya't sa impeachment court lang nila na ihahayag ang mga tugon sa mga isyu na may kinalaman sa kanila. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Abante.
5: Spain nagkampyon sa FIFA World Cup at Matt Damon na pagkamalang si Brad Pitt. Susunod yan sa Agenda.

0: Analysis and real-time updates. VP Sara on trial. A BNC impeachment coverage.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes.
2: Maghahain na ang Office of the Ombudsman ng reklamong plunder at paglabag sa Anti-Money Laundering Act laban kay former House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa flood control scandal. Pero paglilinaw ni Assistant Ombudsman Nico Clavano para ito sa preliminary investigation at hindi maituturing na conviction. Sa kabila ng umiiral na whole departure, ilang beses din daw nagtangka si Romualdez na pumuslit palabas ng bansa. Kasama rin sa reklamo ang puganting si resigned Congressman Zaldi Coa at iba pang individual.

0: panahon na naman para maghigpit ng sinturon. Sisirit na naman kasi bukas ang presyo ng gasolina. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
1: Isang round na naman ng jumbo oil price hike ang sasalubong sa mga motorista bukas. Aabot sa halos 11 pesos ang itataas ng kada litro ng diesel. Halos 12 pesos naman sa kerosene. Ang gasolina, nasa higit 3 pesos ang itataas kada litro. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, dahil sa lumalalang tensyon sa gitnang silangan, sumipa ulit ang presyo ng krudo sa global markets. Ang ilang oil companies, magpapatupad na ng staggered price increases o pautay-utay na adjustments. Nakahati sa 3 araw ang price adjustments para sa nakaambang 2-digit hike na ipapatupad ng Shell Pilipinas. Bukas, tataas ng higit 8 pesos ang kada litro ng diesel at kerosene. Sa Miyerkules, may dagdag na higit piso sa diesel at 2 sa kerosene. Sa Huwebes, tataas muli ng piso kada litro ang parehong diesel at kerosene.
2: It's not included in the mandate of DOE. This is actually an ask from the of DOE or the government to the oil companies na sama-sama tayo dito, tulungan tayo na para hindi naman masobrahang yung burden sa mga tao.
1: Tiniyak ng DOE, steady and sufficient pa rin ang inventaryo ng langis ng Pilipinas. Muli ring nagbabala ang ahensya laban sa anumang pang-aabuso sa industriya.
3: Meron nag-hold ng operation, meaning all of a sudden, hindi siya nagbebenta today. So, please note, no, ito yung classic na sample ng hoarding.
4: We'd just like to remind the public that the National Energy Emergency is still in place. And therefore, the alignment with the DILG, with the LGUs, and with the Philippine National Police is still there.
5: Isinusulong na rin ng pamahalaan ang pagtatayo ng isang Strategic National Petroleum Reserve na magsisilbing imbakan ng crude oil at iba pang refined petroleum products. Ayon kay Garin, layo nitong palakasin ang energy security ng bansa at mabawasan ang reliance sa imported at mahal na langis.
1: Pagdating naman sa presyo ng kuryente, abiso rin ng DOE. Posibleng umakyat ang singil ng power companies sa pagtaas ng presyo ng imported oil. Hinihikayat ng ahensya ang mga distribution utilities na unahing gamitin ang mas murang sources bago lumipat sa mas mahal na supply. Nanawagan din ang DOE sa publiko magtipid sa kuryente. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
0: Inuwi ng Spain ang ikalawa nitong World Cup title sa loob ng 16 na taon matapos talunin ang Argentina sa finals sa New Jersey, USA. Mula sa bench, naging bayani ang Barcelona forward na si Ferran Torres nang itala niya ang nag-iisang goal sa extra time para ibigay sa Spain ang 1-0 victory laban sa defending champions. Nagbubunyi ngayon ang fans ng Spain mula New York hanggang Madrid. Si US President Donald Trump ang nagpresenta ng World Cup trophy sa Spain at mga medalya sa mga manlalaro ng Argentina.
6: I thought FIFA was incredible. There has never been anything like it, probably in terms of an event, let alone soccer or football, whatever you want to call it. But I thought it was incredible. It was 4 times greater than any FIFA ever held. And it's probably about 5 times, actually, they're telling me today. So we're very proud of our country. We're very proud of the job that was done by everybody.
0: Matatanda ang nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Trump at ng Spain dahil sa issue ng defense spending sa NATO. Pero sa World Cup final, spotted ang US President na nakipagkamayan kina Spanish Prime Minister Pedro Sanchez at King Felipe. Nasa VIP box din sina Mexican President Claudia Sheinbaum at Canadian Prime Minister Mark Carney. Biggest stars performing in sports' biggest stage. Nagsama-sama sina Madonna, BTS, Justin Bieber, and Shakira for the first ever FIFA World Cup Final Halftime Show. May surprise cameos din sina Jason Sudeikis and Brendan Hunt, who slipped into the roles of football comedy na Ted Lasso. Part din ng 11-minute performance ang New York Elementary School Choir at ilang characters mula sa Sesame Street and The Muppets. Curated by Coldplay's Chris Martin, the halftime show was designed to raise money for the FIFA Global Citizen Education Fund, which promotes access to sport for underprivileged children. A yay or nay? Pinagdedebatehan online ang World Cup final halftime show. Bagamat historic, unnecessary daw ang performance ayon sa ilang football fans. One even says the U.S. abused a tradition they don't even care about or understand. The sport itself daw is enough entertainment. Kaya payo nila sa America, stick to your Super Bowl. Meron din mga nagde-defend saying the show is so much better than those at the Super Bowl. Sakto rin daw ang panawagan ng performance for love and unity on U.S. soil with President Donald Trump in attendance. Trending din from the FIFA World Cup ang appearance ni Brad Pitt, or sort of. Nang mag-pan kasi ang camera to Matt Damon, ini-introduce siya ng Fox broadcast announcer as his Ocean's 11 co-star. Kinurek ito ng fellow host but hindi pa rin nakaligtas sa pang-dodog show ng netizens. Comment nga ng isa, "It's been a hell of a weekend for Matt, who has the number one movie sa box office, got to attend the World Cup Finals, and just got mistaken for Brad Pitt." Others noted how they both starred naman in Homer adaptations. Gumanap si Brad bilang si Achilles in the 2004 film Troy, while Matt plays Odysseus in the new Nolan blockbuster The Odyssey. Dalawang Pinoy seafarers patay sa drone strike sa Black Sea. At Pinoy NBA superstar Jordan Clarkson pinaalis sa club sa New York City. Susunod yan sa agenda.

0: for the warm welcome, North America. This is BNC, your Billionario News Channel.
1: Fuel prices may be going down, but it's a different story when it comes to power. Meralco may hike electricity rates by 53 centavos per kilowatt hour. This is due to higher generation charges driven by the weaker peso against the U.S. dollar.
2: Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour sa EDSA White Plains, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes.
3: Dalawang Pinoy sailor ang namatay matapos ang mga drone strikes sa southern Ukraine. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, sakay ang mga biktima ng mga commercial vessel ang inatake sa Black Sea. 12 na rin ang sugatan sa insidente. 4 sa kanila ay nakauwi na. Patuloy na minomonitor ng DMW ang sitwasyon sa rehiyon.
2: De-escalation ang panawagan ng Arab League sa harap ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Wala naman daw kasing mananalo sa gera at pinapalala lang nito ang economic situation, hindi lang sa rehiyon kundi sa buong mundo. Nasa 9 na araw na ang opensiba ng US sa Iran. Ganti raw ang pinakahuling strikes sa pagkamatay ng ilang US military personnel sa pag-atake ng Iran sa Jordan at Iraq.
4: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens, but we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably three, it's probably three as opposed to two, great patriots.
3: Maghaharap ang Pilipinas at China sa isang bilateral meeting sa unang araw ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Inaasahang ipupursige ng rehiyon ang pag-usad ng Code of Conduct sa South China Sea. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
5: Magpupulong sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi sa 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting ayon sa DFA. Pero wala pang ibinababang impormasyon ng ahensya kung ano ang pag-uusapan ng dalawang bansa. Sa kabila nito, tiniyak ng DFA na isa ang long-delayed code of conduct in the South China Sea sa agenda ng ASEAN at ng Pilipinas na chair ng summit ngayong taon.
6: You can expect them to raise this during their meetings. We're looking at several occasions where they can raise this very, very critical topic, especially that there are developments happening.
5: Bukod sa South China Sea dispute, partikular ang pinakahuling sagutan ng Pilipinas at China kaugnay sa 10th anibersaryo ng 2016 arbitral ruling at ang pagsakop sa Batanes Island ng ilang Chinese academics, sentro rin sa talakayan ang sigalot sa Middle East na sa ngayon hindi pa rin natatapos dahil sa paghinto ng peace process sa pagitan ng Iran at Amerika sa kabila ng pagpirma ng isang kasunduan. Isa pang malaking usapin ay ang war-stricken na Myanmar kahit na may 5-point consensus para tugunan ng conflict sa bansa noon pang 2021, hindi pa rin natatapos ang giyera sa Myanmar. Sa unang pagkakataon, pinulong ni Lazaro ang Myanmar nito lang Hunyo sa Bangkok, Thailand para pag-usapan ng peace process. At kung nasaan na ba ang measurable na progreso ng ASEAN bloc sa pagsagot ng regional conflicts ng 11-member association, gumugulong pa rin daw ang cooperative measures ng ASEAN pero ang mahalaga, may yung ASEAN leaders para pag-usapan ang mga ito. Nakatakda rin makipagkita si U.S. Secretary of State Marco Rubio kay Pangulong Bongbong Marcos sa darating na Miyerkules. Samantala, kumpirmado rin dadalo ang Russia, India, Canada, Australia, Japan, Republic of Korea, New Zealand, United Kingdom at European Union. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
2: Umusan na ng Pilipinas ang Singapore sa may pinakamataas na singil sa kuryente noong Hunyo. Ayon sa Energy Department, umabot sa 12 pesos and 43 centavos per kilowatt hour ang power rate ng bansa. Mas mataas yan sa 12 pesos and 34 centavos ng Singapore. Dulot daw ito ng mga yellow alert at mataas na demand sa kuryente. Dahil dito, napilitang paandarin ang mas mahal na mga power plant para maiwasan ang blackouts.
7: Meron kasi din tayong mga matataas na demand during the summer months and the-